0: xamal ni yow amutoo droit def lenn lenn lenn lenn lu mu doon lu dul balaa nga koy def dangaa war a laaj nu ko yàlla bëggee. Ki nga xam ne moo la fi indi moom la, rëddal la, xam la, bu la nee jaaral fii nga jaar, bu la nee bul jaar fii nga daw, bu la nee jaare fi nii jaare fa noonu, bu la nee bu fa jaare nii bu fa jaare, waxal lii day wax loola, bu la nee bul wax lii bul wax loola. Bu ko defee loolu la ñuy wax nga juboog sa borom, juboog sa borom, parce que juboog sa borom li lay dimbali ci nga juboog sa borom mooy nga nekk ci li tax moo indi la fi. Comme moom ci mbaaxam bi mu la sàkkee indi la fi mbaaxam gi ak yéen mu ne tax na mu ne la hee jaamu rek laa la fi de nekkal ci sama service rek dee ma déglu rek waa dee ma wër man yàlla ni ko xale yi wax yàlla lay wër waaw dee ma wër man fexeel ba am sama ngërëm fexeel ba bul def lu may merlo waaw su ma la gërëmee soo fi nekkee ci kaw suuf ni ma ko bëggee boo faatoo ma yóbbu la ajjana neexal la ah boo nekkee ci kaw suuf nag di doxee sa bakkan di doxee sa bakkan téere bi nga xam ne nii moom laa leen wàcceel pour mu di leen wax fu ngeen war a jaar nga bàyyi ko fi di ko weccoog sa bakkan di ko gis weccoog yow sa gisin yow sa gis-gis ak sa bëgg-bëgg yàlla naa bu waa nag di boo ma dinaa la toroxal fii ci àddina bu nag boo dee ma duma la ah loolu daal lañu yéenewul kenn moo tax am na aay yoo xam ne aay yu xaw a njàng la yu yàlla di wax ci wan ginnaaw njàngaleem yàlla xam nga aay bi muy wax fële mu ne ausubillah min cheytan rajim bismillah arrahman man ahrada an zikri mu ne naa mu ne fa la wax fa inna lahu may cheytan danka ñu ne ah mu ne baawaguma la wa naxsuruhu yowma alqiyamati aama ah xaala rabbi li ma axsatani aama waxat kuntu basira ne ko ah kazalika atatka ayati fa nasitaha kazalika alyowma tulsa allahu akbar cëy dayda subhanallah yàlla ni yàlla yërëm waay yàlla ni yàlla jéggal yàlla nee na man ahrada an zikri képp koo xam ne nii téere bii di alquran jii ma wàcce mu war leen a wax fu ngeen di jaar ba mucc ak fu ngeen di jaar ba am sama ngërëm ak fu ngeen di jaar ba mucc ci seytaane ak ci sawara mu ne ku ko wan ginnaaw képp koo xam ne da ngaa dum xool nga téere bi rek dum wooyu ko wan ko ginnaaw wala boog nangu woo ko jëfe wala nangu woo ko nangam wan ko ginnaaw rek di deme sa bakkanu bopp rek waaye du yàlla moo lay wax defal lii nga def moo lay wax bàyyi lii nga bàyyi yàlla nee na képp kuy def loolu faa mooy si automatique bu ne waa mooy la cee tegu mais faa bi moom mooy si automatique fa inna lahu maïsitan danka nee na yàlla nee na da ngay dund gu kareg kon ab jullit bu bàyyee téeréem bii di xool feneen di doxee bakkanam ak xel boppam yàlla nee na dafay dund gu kareg xam nga kareg mooy nga defay si cere siise bu defar cereem ba mu rafet ba mu neex mu tibb suuf def ci yëngal boo ko yëy ni muy kareje noonu ni muy naqaree noonu yàlla nee na dund gi boo fi bàyyee téere bi di bàyyi jël torse bi ma la jox di ko niite muy téere bi nee na da ngay dund gu kareg xam nga dund gu kareg metti na yàlla ne baawaguma la de wa naxsuruhu yowma alqiyamati aama te bés boo génnee àddina war a jéggi siraat boobu nga xam ne waa min kum ilaahi waari duwa amul kenn ci ñun lu dul dana jéggi siraat ñee ne dafa sew ba nga xam ne nii comme genn fas la toll ñëpp dañ koy jéggi deg ci suufu surat ci suufu sirat safara mo fa nek ku jegg sirat rek bu jallu rek moy day rot daanu bir safara wa legi sirat gog nga xam boy xol ni sax yor sey beut di xol jeegiko moy épreuve bi gëna metti da ngay gis ku yat yat yat ba ci ak mu xalangu gis ko xamni day ñew na tuf from mo gaay yu moy nit yalla day ñew na tuf from du ñu yek sax ni jall ne am lu épreuve bu metté non ku wara jeegi sirat bu no sil maxa nak gumba sil maxa moy sax ki febar febaru beut rek way gumba gumba moy ko xamni ni yalla mo tejj ay beutam pour pogné ko ah bobu bena affaire la ab silma xamom yalla daf ko natto rek ndeysane mur ay beutam waye deun bi mu def ci ngeum yalla gem nangu waw bu muñé hadith bi yonent bi mi wax ci hadith na yalla bu jëlé beutu ñaari beuti doomi adama mu muñ gem yalla yalla neena daf ko koy dello yow ma xiyam ba nak yobuko aljana mané ah dekk de gis nga yalla tegul kenn pour fitna la way de tek mais ki nga xamné nak dafa gumba yalla mu tejj ay beutam pour mu wara djéggi sirat te ci soufu sirat safara mo fa nek koku moy yalla moko condamné quoi parce que jëgam ki gis pour mu djéggi sirat il faut mu nek waju sel ku set ku lap ku bax ak legui nak amna ñoo xam ni xol di gis waye duñu mëna jéggi ci rat ba ndax dafa sew sew bo xam dañuy trébucher rek daanu wa legui nak ki nga xam ni fi mu tek tankam sax gisuko Allahu akbar day day mo tok woo affaire yalla dafa xaw dangereux de yalla jarna ragal de xol ko xamni ni yalla da ko bay mo ba muy waji jegi sira de yalla ni tepp tepp tej beuti borom nako acca jegi fi nga xamni ni nit ñu yor xol mbeut beut yu no xol ni ngay xol munu ñoo dem dañuy yat yat yi ba ne tel daanu ci bir sax bu fekke ni duñu ay nit ñu ba mais alquran mi netal de mune non seulement da ngay dundu ko rek waye boy dekki da ngay dekki boy jeegi ci rat da ngay gumba legui nak yalla ngay alquran ngay netali nak khulo ba rabbi lima akhshatni a'ma wa qad kuntu basira wa qad kuntu basira wa yalla yow lutax tay ji dang ma def ma gumba té man dama daan gis bima nek adina dama daan gis yalla nako ah kazalika atatka ayati fanasitaha kazalika yawma tunsa yow nak li tax tay ji nga wara djeggi ci rat bu nepp sey beut nak komos ku tous giso dara yalla ne dama la djoxone sama téré bi ne nang wo ko xol ha gëm bobu nga gëmoon baña xol téré bi motax tay ji boy dekk da ngay gumba nane oh la ilaha illallah subhanallah yalla buñu lol dal fatte bi nga fatte won sama njangalé bi ma xna la del def ni bul def ni del wax li bul wax li de jaar fi bul jaar fi téré bi néna la defel ni bul defé ni yow nga tej téré bi rek di top sa bakkan rek di tel li dem nang wo xol téré bi nang wo deglu téré nang wo nité nit sa dund gi ci téré yalla yalla wa yoto ni nga faté won sama téré bi nang wo ko xol yow tam tay ji nono tax na nga gëmé won baña xol téré bi motax tay nga juddu nga dékki gumba wara jéggi sirat na nga ko fatte won bay téré bi do ko xol do ci nit ci dund non la lay sétane yow tam ke zalika yawma tunsa ah xam nga situation bobu kenn mënu ko yéene nit loolu yéene wuñ ko kenn moo tax wan ginnaaw téere yàlla bi ak wuuteeg wuuteeg njàngaleem téere bi wóorul waa di jëf-jëf joo xam ne nii rek amoo ci benn tegtal ci yàlla amoo ci benn tegtal ci diine lu dul da ngay def ñoo ko gisee nii rek doo xool waxi yàlla nekkul yàlla moo lay wax defal nga def mooy wax bàyyil nga bàyyi lu dul yaay xool rek loo bëgg a def def loo bëggut def doo ko def ay doo allahu akbar wóorul de wóorul de lii de la yàlla dencal ñooñ yàlla nañu ump nag waaw moo tax nag nit ku nekk na xool boppam bu baax a baax a baax waaw bul nangootee def dara lu dul balaa nga koy def xoolal ndax yàlla gërëm na ko nga def ko ba noppi defee ko ni mu ko gërëmee lu mu gërëmul bu ko def waaw diine compliqué wul waaw diine compliqué wul vraiment waaye boo xoolee doomi aadama yi dañuy dem ba mel ni ku fàtte di tax yàlla indi leen fi quoi waaw day fàtte ni yàlla dana fi indi spécialement rek pour ñu nekk ci service yàlla yàlla doyewuñ dara yàlla soxlawul ku ko dundal soxlawul ko lu mu lekk soxlawul lu mu naan soxlawul du sunu morom sunu borom la indi nañ fi wax nañu lii laa lay doyee nekkal ci loolu looy wut ci leneen boo cay nekk it nekk ca na mu ko gërëmee ni mu ko bëggee noonu nga jaar foofu jaaree fa ni mu ko bëggee nga dajeeg yàlla mu kontaan ci yow gërëm la waaye saay woo fi nekkee noo xam ne nii nekkin woo xam ne nii buñ la laajee lii nii foo ko teg nga ŋaang waaw li nga jëf nii wala li ngay wax nii wala ni ngay defee nii yow foo ko jëlee mënoo teg benn baaraam ne fii la ko yàlla waxee moo tax ma def ko mënoo teg benn baaraam fenn ne ki yàlla yónni woon moo ko jàngale moo ko defee nii moo tax ma def ko nii lu waa foo ko teg nga ne ci sa bakkan rek ah non loolu wóorul sëñ bi waay demee bakkan wóorul bakkan moom wóorul de moo tax yenn saa yi nga gis boo duggee ci réseaux sociaux yi da ngay gis laay daay yoo xam dañ koy def ci turu diine quoi ah ci turu diine lañ koy def alors que diine vraiment doo gis fenn fu diine waxee loolu léegi gars yi ay fecceeg ah ay wayeeg ay tëgg sabar ak dini ju xumb yoo xam ni kenn xamalu mu doon pecc mi léegi yenn saa sax da nga gis yoo xam ne ni sëriñ bi day toog ni waa ji taali mais yéen parfois da ngay ubbi da ngay tiit sax waa ji day jóge fële kërën ñëw ba tiim sëriñ bi fi mu toog daal di tëy subhanallah daal di sukk ñee ngay tëb di kii def ay mouvement d' ensemble di fecc di kii di bëgg a naaw doo xam lii lan la quoi yonent bi dafa xam fecc ay saabaam dañoo xam fecc alquran dafa wax waxe fecc diine dafa teey dafa dal ay digle la ak ay tere mais tëgg ak sabar ak fecc ak way ak sàllar ni ko ak di fecc bay tëña ay loolu subhanallah ah attention de loolu rek bu leen laaje fu ngeen ko jëlee wax dëgg yàlla da ngeen jaax lii yonent moo leen jàngal fecc ak tëgg ak pecc mu ñaaw moo xam ne nii sàllal la sàllal moo tax de ah yii nag jar nay fàttali jar nay laabiré jar nay fàttali jar nay laabiré parce que. vraiment hmm war yalla ñu yalla doon dimbal xamna ni man ma ngi xaw xababal dafa melni mën nañu ubbi téléphone yi ku bëgg contribuer 88 la suma djumul 628 73 46 devant non là 88 628 73 46 voilà mais li gëna wërëdi moy wuté ñang la waaw salaam aleykum
1: waaw assalamu aleykum wa rahmatullah
0: aleykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
1: sama serigne man la mor ñaan bu mbacke bari
0: ah serigne mor na ngeen def
1: ya imam ma ngi lay ziar
0: mba yaangi xam jam
1: wa ñu ngi sant yalla bu baax nak di julli ci alayhi salatu wassalam
0: yalla na sax
1: di ñaan rew mi rek yalla mi yore jam nak te dara la ko do
0: amin
1: yalla dool ñu jam yalla ko dara jam
0: jam de ci lepp xat
1: jam ku ko amul xolal yalla ni mi wax rek lu ñu wax aduna lay jikal do rek alakhir
0: jeexna fi dunya wal akhir
1: donc leg leg ma di ñu aduna amul solo amna solo de
0: fi lañuy wajjal alakhir
1: waji dama ne aduna ken ëpp ko solo
0: tol yu tol ni aduna nga ne amul solo
1: ah amna solo de te do fi liggey tamit do ko am fal
0: jeexna
1: kon kay bone amul solo rek nga wax baata wala fi lañuy indi ni rek
0: waye non yoy dañ koy wax ni rek waye xalaatuñ ko
1: ñu ngi leen di nuyu ba xamna dal yalla mom liñu gëna bëgg mom bu ko yëg
0: waaw yëg rek
1: yalla ba ñeen bi jël alaxira xaaliss amu fa war nañ ko wax nit ñi xaaliss amu fa médecin amu fa
0: dede
1: ay auto ñi jaay ni amu fa auto ñi delo amu fa
0: dede
1: portable ñi fay delo tamit amul alaxira
0: dede fofu kay jëf rek
1: kon lo fi jël lo jël taale li jaamu ni bu yowal xame amul lu la fay delo
0: dede
1: da xala da ngi lay wone yow mi ya jëlon appareil sun ñi sant ndoy
0: ndeysaan
1: kon nak yow tamit tay ji addu yeb gis yow nak appareil bi reeron ci kër gi yow mi ya ko jox
0: allahu akbar
1: muy gatt ko xamne man la ray ci bir mbolam bu reer nit la
0: yonent bu ngay neena dinañ won nit film muy yi mu don def muy ba kanam gi ne mbepp ci suuf ndax rus
1: kon nak xam nga leer
0: ah leer na yow lu kay lu leer
1: leer na nit ñi dañoo woyo fa allah xere bu ko allah tra woyo pour non de
0: lol moy problème bi
1: problème ni ñu woyo fa le allah xere senegal rek la ko gis nak man ci rew yi ma dund ni ci
0: woyo fa allah xere woyo fa diine
1: man lol luma jaaxal la mel lay aljana yi dañ ko jox ay nit ñi ay gu ubbe ko teje ka jox modou fatte xere jallal fi ak
0: man ah ay fofu ken du tal ken
1: man de gisuma ko de
0: yow gis nga affaire bi
1: da nga yaji la jour sax dañ ko djub meuna la taluma la
0: way dalay keud boko wut ci dalay keud yaakar ni da nga jël ci tiaba wa
1: wa legui nak mom la la wax ni motax mané senegal mi mu woyé fal alakhirah jaxal na ma lol
0: woyé fal alakhirah ak woyé fal diné
1: amna luma la bëgg laaj imam
0: bismillah
1: sa kamil bi gis nga ci fuñu bindi senegal
0: dedet
1: voilà mi ngi non kamil bi gis nga fuñu gën ci malik
0: gisuma fi ben tour
1: mi ngi dara nak kon ni ngor gor ci jamm yalla ak ragal yalla ni mu djow wax ni yalla mu noko jamm mu ko taragalo
0: jere jef leer na
1: waw ma nga lay gërem ba nak inna akramuka inda lay atqaku
0: jeexna yow dal
1: wallahi dafa bax ci nit
0: yow dal tak na la xarit jere jef
1: voilà merci beaucoup
0: lu leer ngay gis ma sha Allah wa koku day wax rek yalla lu leer lay wax ma sha Allah koku gis na affaire bi de yalla ni yalla may nak ñu ginaaw buñ ko déggé dégg bu rafet biñu top ko bu rafet amin bismillah
2: salam aleikum
0: aleikum salam wa rahmatullah
2: ah koy imam na nga def
0: sant sun borom
2: alaaji ayo bo lo bu ñom re
0: eh serigne lo sant yu rek la yaq
2: silla
0: lo
2: ñi ngi lay ziar bu baax di la ndokkel di la ñaanal di la jaajeufal
0: wa soxla na ñaan be amin
2: waaw xam xam bi rafet na te yaang koy tekki yoon
0: ah ma de yalla rek lay woné ak yonent
2: ndax li ngay wax lepp depp nak alcorane depp nak hadith
0: wa ku genn fo jëm señ bi
2: rew mi nak dafa nakare waxe ndax fi ne lo wax rek amna kuñ ko momale lo wax it amna kuñ ko fitele lo wax it amna ñi ci gis seen bop
0: wa raté nak lool lay jariñ
2: te warate mom lol lay jariñ kenn ku nek lañ lay wax bo ne ci yor nga gëna gor gorlu bo niwul ci yor nga ah idi xata man lay waxal
0: xaaral jeuf jeuf way lo way
2: naw xaaral ma depp ki man lay waxal
0: lo wen bi ke du ciem rek la man deket
2: lo fi wax rek amna ko lo fi wax rek amna ko mom de
0: Allahu akbar ngok
2: lo fi wax rek amna ko mom lo fi wax
0: du wax di sanni ci albi du wax di sanni ci ngelaw li ay nit ngay
2: wax mangok amna ko ko mom amna ko ci gis bopam
0: warate kay amna ñoy bëgg war
2: na kay ma nga non bu ko defé ne kenn ko ci ne ko ne won ci yoon yu gëna gor gorlu ku nikul won ci yoon wé nga wul bëti ku dem ci yoon li
0: lool moy suñu liggéey
2: wax wax ji dal mom xamna ne leer na té it xamna ré ku bëgg digg nga digg ku bëgg xam da nga xam ku bëgg gis it da nga gis ku bëgg tégué ci yoon it da nga tégué ci yoon
0: té du samay wax
2: wa waxe yalla rek nga wax alcorane ak hadith nga fi wax
0: jeexna
2: mais na ko ci gis sa bop xara ki wa diw lay waxal ki dañuy and ak diw lay waxal wala fi ñe lay waxal
0: man
2: la ci gis bopam
0: jeexna ngok
2: mangok no nga lay sant bu baax dina gëreem
0: jeere jeere mo lo wen bi den ma sha Allah wala ngok wala lool moy deg deg bu rafet bu neex wala nim ci sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baaxa parce que dina wax neexul deg neex wax neexul deg neex bismillah
3: Assalamualaikum.
0: Alaykum salam.
3: Saar ci la ñu lay siara di la nuy way di ñaanal.
0: Wa mbokk yalla na yalla nangu way.
3: Amna yalla yagal fu yoree ci reguddal fa ni way. Content nañ de.
0: Ah yalla na yalla content.
3: Ah ma ngi nuy mor ña bakke bari mum genn ak papa ay bu lo mum genn.
0: Wax nga deug. Waaw.
3: Di content ci waxtane amna solo ndax nit de kenn ku ne comme liste nga amé mum na fexel mu buñ balañ koy lire na baax.
0: Ah mo gën wër.
3: Waaw. Comme dans les cellules, mom nañ ko balañ ko ni ndax gis nga ki deug du deglu rojo de ya ñin ñi deglu do wote ni yalla yalla jubal rek ñi
0: deglu ko top amin amin
3: ki deug ma deug buy deglu walaata xamna dañ ko laal day fay rojom dem koku mom dafa deug waye bi jub da deglu
0: xamal lool sama serigne munema ibrahima manako na munema ku aj du bëgg ku teen
3: jeexna mu ngok ngok jeexna waaw ñin nak mo xor bu ne dañ lay tewlu di contane ci sa waxtane amna solo bu baax
0: wa da ngeen bëgg deg deug rek
3: waaw deug mom boko jeglo ci jeriñu da do ko reccu muk
0: mo de yaane deug neexul deug rek ka neexna
3: waaw deug rek ka neex mo taw yalla nagn la yagga deglu rek
0: amin wa yow tam yalla nagn deg te lu ngeen deg jeffe yalla na yalla geureum
3: Suleyman ba ay ba seigneur wa amna nak kulay deglu sa émission mo tut koraw ñiko Assane Thiongane
0: Assane Thiongane fu ne
3: waaw mu ngi dekk kolontu fi ci côté département Koungheul mum dalay tewul heure bu ne dafa ma wote la man dama ko wax na man dama ko nuyu
0: wa ziaral mako way
3: akay
0: jeje alaaji mbay len dun sa soppela
3: man mom sa
0: emission musul maraw
3: jeri jafay yow do fa melni sa mbokum salum salum nga wa man salum salum bu mag la mang ci rudu tamba bi ci digg akay
0: man ci lama tar ci lama tar la sama wajur bu gor dekk ci lama tar
3: jeexna
0: digante parti ak soko salum salum kay fu mu waxe ma japp ko
3: wallahi deug la man dama lay tewlu de heure bu ne te dama ci am jeriñ nak dama lay deglu ci am di len ñaanal di ñaanal ñep
0: wa soxol nañ ñaan nak
3: inshallah yalla may ni juma mubarak
0: jeureu amin amin amin amin amin jeureu jeureu mbay ala ngok machallah yi mom dimbal yalla la di nan wax neexul deg neex deg gi dal mom moy ay bi dafa ñang lol man aharada an zikri wan ginaaw njangalem borom bi nek fi ci lo xamni ni taxul yalla andil la fi di jef yo xamni ni buñ la laaje foko tek ngay nak nakal xam amul ben tektal ci dine amul ben tiefla ci dine jef ci dine ci turu dine lo xamni ni mëno tek fenn baram ne fi le ko yalla wax mëno tek ben baram fenn ci téré yalla bi ne yalla mako wax fi amul fenn foy jukki ci dundu ki yalla yëne won moko def fi motax ma def ha way do way lol kel xamul mu doon lo xamni ni redd nañ ko yoon wo xamni ni leer na guddi leer na beccëk yoon wo xamni ni leer na guddi leer na beccëk ni mu leeré guddi la leeré beccëk lepp nga fi bu ne jaaral nde jor nga jaar chamoy bu ne bul def li nga def bu ne defal li nga ne duma ko def bu ne defé ko ni nga ni nono ni mu koy defé dal moy ni mu ko xalaté amen lolou nak diné du fonctionné non ya diné dal moy sami'a ma wa ata'na degna topna di dine mum raybu yalla motax gis nga bo sété julli go xamni ni amul fatiha yalla du ko nang fatiha juromi julli yeb ya ngi wax yalla nang ihdina siratal mustaqim yalla mo na mo tek ma ci yoon wu jubbi wa sun borom tek ma ci yoon wu jubbi siratal mustaqim parce que siratul layl mustaqim lu leer la lo xamni ni lulul mom rek mom moko gën fo meuna jaar te jaaro ci yoon wi yalla reud xamal ni ci mboy gi nga jëm motax nak nako lahdar yu waxe daganul ci ben muskalaf muy jëf jenn jëf lulul buñ ko né lutax nga jëf ku mu tek baram dal né sama tek ta la ngi ni sama dalil la ngi ni sama delu way ngi ni waye sëriñ bi amul la soxna ci wallahi bo ubé réseaux sociaux yi téléphone yi ba dugg ci bir da ngay gis ñi def ci tour diiné lo xamni ni da nga nan wa ñi li fu mu joggé am pétiak way ak teggi sabar ak di fecc bay yeungal sa ndig di hein subhanallah wali fum joge yu fecc di tepp di yallah di allahu akbar kabir allahu akbar te gis nga amna lo xamne ni jarna bay xel de responsabilité bu reere di def ci diine lo xamne ni amo ben fo meuna tek baram ci tere yalla bi ni yalla ko wax fi te gis nga kenn ku nek ci ñun da fo re japp bopam comme ben ambassadeur ambassadeur li yu tax ñukoy wut bu deme ci am rew representer fa am rew ku ko gis rek naw rewam bëgg ñew ci am rewam dine nonu la yow bo ne ab julit nga war nga taxaway bo xamni ni bu leer bu set bu lab bu tey bu dal bu yewen bu yew bu sel bu jup bo xam kula xol rek xelam dem ci yalla ha fofu lolou lañuy xaar parce que yow ñi nga xamni ni bokk ak ñom dine wala bokul ak ñom gis yow ya len waro wan lutax ñu naw sa diine waye gis nga kep ko xamni ni yaangi nek ci diine ji di ci def lo xam day tax ke ca nekul di la xép wala ke ca bëggoon dugg sax di delu ginaaw ha lolou tout responsabilité bu reey la motax bo gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir yalla neena aduna bi meena mune kasob julit la de ab julit nekul ni lu ko neex lay def nekul ni lu ko neex lay wax nekul ni lu ko neex lay sol nekul ni fu ko neex lay dem nekul ni lu ko neex lay doxé sax dox sax yalla wax na ñu ñu doxé bu len di dox di rege ji melni parce que yeen mënu len dox mu beut suuf ci wala ba yëngal montay wala dox ni ngandalu di bondé mënu len bondé wala ngeen di ngandalu ba tolok montagne waaw dox len dank ngeen dal julli ab julit leppam dafa dal diine ji leppam dafa tey lepp lo xamni ni yang ko ci nek muy ay reugut reugut wala ay reung reung wala ay kumbu kumbu lolo ya ko ci def waye lolo bokku ci yalla nani yalla dol ndimbal yalla nani yalla sam yalla nani yalla ar yalla nani yalla tek ci ray bi yalla buñ ko wacc yalla buñ yalla mere subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

fexé ba soppali ko mu nek sama dundin koko amul ñariñ ma ngi melni nga jox ma escalier bo xamni bi nga dem escalier bi kat fi ngay tek sa tank ba yegg ci kaw te man xawma nu ñuy yegge escalier lolo tax serigne touba cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu jekkelante ak ñu balañu ko koy laaj mu tek laaj bi mune waw xamna ni li nga ma bëgg laaj moy waw nan lay def ba mëna top ndigali bayyi téré ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal ñu bok ci ñi nga xamni dañuy dégg di mëna top ñu dégglu yi nga xamni mom moy laye bir mu wërsegal ñu nu mën kay jëfé lolu yalla mën naka yomb naka yalla nanu ko defal.